si ufonga maali ana nao tamai tae tō whanga meke a wai rita tō taimi ea o le ua iba minute o na tā lea o le tasi. E ile vai nga foina tu ifo ilunga fo ia social media ile tu langa la lea ole vo ile ole custom service Samoa. Ia peivo no fai atu ele o se mea fo. Ole fa u wa o ma mea iwo o to mai tau lea. A o I nei la I nei atu nu New Zealand, Hawaii, Australia. E te le vai e ne tu langa fa pe e se a po o e te ululi po o e se samasama pe pa e pa e pra tu tu sa uma a wa ole mea ole tasi lea policy ale al company a vai ngai a e tu foi leo tu langa vo tonu tanga luenga mtu langa fa pe na a wa ale lei mata fia fia mata ata ata ole le lei foi na a o foi leo o lau o nanga a ea e le ngata le taule leo oe ia ae mai se o le kampani a ia mai ke le loa wili wifa pele pule a Mrs. Sengio can you come to the office ia la kulu wifa ma sai a kui o le ofisa a fai mai a because wa au mai ia recommend for ngal acknowledge mai le ka service a waka a ia o le latu a ilumono titongi ha fai kwa ifo ya woi a samunda la ei ya we e a ai ke fai yaku la ya ya ai fai me vai o kou ngai fafo a o le tali lea o o tunga ngai fafo ya file mua a fako I love to hear that when I get there a e yei awala e yei awala e le fa apea la e se taun foila a kakova a yaku a I le mea lae o mai e la a fai mai ya a tauna ai a sui sisi a la a sui sisi a la va a ya ya ofi pu talinga o le au la ikilei o wa ola e matauti a a e vilia wau kele e vilia au ya i Samoa vo ingale ai e fai se a e vo ingale fai se tala vo ilia ingale tala vo ingale pe au o Samoa ti le vilia uia a mea ole a ele vo ngale a wala le mea lea wa e vave ino no ona e vo ile e se ele e se vo ilo fa alongo na fo ya ya o upa fa bela ole tae fa pe ma e vili atua le a fo ngale le kampani o le vai a ma ia a ia fa atali la ole la atu atu o le vai ngale a ia umanga kusai ke alu I Samoa kusai ke alu I Amerika e alu Hawaii koe fo I me Australia e la e fa lua ilo kuru kongo le a mkanga benga ah so same tang ring al malo is so sad yeah al fisili la if a penga pe a vilia ko I palangi I don't think so ah oka fai fa kai nice la ko ya ai halu ko ngu vo ile le a ah yeah ah tatu tanga ta ile na ka le ko ya e peila va henga na oka ina ah ma na ye yo fa so al tama li ile fa mai a le mela na ya ko menye ka fa kalo fa ya e ke alu America e alu fa Hawaii ko yo mascaria ala le fa ila va ya o le so ta ya ya le ya masisi a tasila le va nga wa gaun fia onga fainia le sona a le sona a voi lele ole tulanga le a talo fai a ia ola le tainga fainga o ele o part o male ole vaing voi na le o interview a e wa me le a e vo a e ke le lo a ia ba wa longo inga ola ai e a foi la le ngor tala ola ai e o ke ya le a le a voi le a ta isi ma mo a po lai Pola ea, fo ina ia, siau mea sia chef, ia pewa kui si kupe fo inga ale. Ia nga mawale ke ia le oa o ko me kira vea kunga ae, ia wa kui maile sei lau ke kelei o, ia ma vae nga fo inga le ko nginga a pate o la. A o tupe al maa lo, ma tangata fai la fonga, ia maka kou la vaku kupe. Don't forget, ele kangaka umma tato umma lava e lafa tupe samo, ave tupe e do ainga, a le remittance le ave le maa lo, ia ola. Ia ele e oki o ma ia kupe ia ia tupe uma ia fai mai e malo a o eiro a uma mea uma ile tupe le luatu tangata ia atu ai tau malele atu I fafo ioi e mkua I makaukia a you looking at a fako ia le tau tanga na afea lua kala merkasi a ir kala Samoa a wow 900 million 900 ia o a bilionga kupe a Samoa ma wale ma I kupe I tupe tangata ia au tau malele a le lakongi la ulai kile a e ro ola ole makwa ike le o se ngalu wenga e fail au le ala lo fale ye nge ya but ole a fo ina le a is sad really but
Ole ale me ole afai, ah, talo fai. Ia pe o vahinga na ia, he ono o tātou teini talo fai. Io e tātou toi feilo e fui tai au. Pe a fai ele e sausia o wofa pele pele o Dr. Maukeni. Tai au, otherwise, ia toi o mai foi, toi fai atu ili si tātou fa asoa. Ia le asoa tai au. Ia ole surtasi ile se fulu, oi, surtasi ile tasi ia tai au. Ia, se ngangana lava o le tauta maali i Samoa, ele nei tula, o te wha malulu atu. Ele pa ia mana malu si o tātou atu nu. Malu ave o tō whine ngalo. Mioe, ei, tātou tō i whiloa i fōile aso a tai au. Manu ia lava le nei aso, ia te uto o malama. Mai a te aonei ki sangal vago tapasalaia. Tai tu atu o e sama. So i fōa.

0: su e ai mo ba ai ngal leo leo mo le yo mal changa tole tu pol fa love yo su su e ai ngal tinga tele tu pol fa love mal loya su su e ai ngal e ai mo le ya mal fa machino oka oka le fa le tonu le oya a mi milo lo mi milo lo kes te ya u fa sanga mal a u tinga ele fa tu pol fa love a Oe se le whangitaa o le tūlanga o iaisi o tātou tunu i Samoa. Yo, whangitaa tele. Ua, le iloa o le mautonu. O o lava fo i tūlanga ma tā ua la au whailotu. Ia, o hai era suru i ai, e suru la au whailotu. Ia, e, o iai fo i tūlanga pe o na iai, tūlou le whaafunga mai. E le fa pe o tusirima. Ia a lea lawa ua maua tala ma tūlanga fa pe. O ho o lawa i lau whailotu ua fia i tūlanga nei. Ia, tātou tau fwe te talo pe mō lato. Tātou tau fwe te talo fwe i mō tūlanga o loo iaisi o tātou tunu. Paua leo le tātou a walaunga. Ia tātou te talo o mō se manu i o si o tātou tunu. O ha tūlanga o loo tūlai mai. Ia, tātou te tuu atu pē i taitai, o lo taitai ia le mā lō nei vai taimi. Tu ina tu fo ia ila tau e o lo avea mā li i malu o le mā lō. Ina ima whai ona wha tino o lātou tiute i le wha maoni atu atoa. Ia, awane i wha tino i le afa wha maoni, ai wha maoni atu atoa. A pē i ono o whai atu taimi o whano. Ia, o te lea o wha la vulawe iau tātou wha longo iai. Iyo, e ainga ia pai mala fai. Ia, o tūranga nā, Vidoi?
1: Ole, ola un fāso a pa mana mole. Po a lawe me umanga wangai whapea e ainga pai mala fai mana. E sili ai, ngā wakungi whamasinga mai fafo. Ola wa wanga fāso a ku, because wo corrupt kere sa mo e kau mai si isi. You know, e pe ol kalare ke whanongai. So everybody's related to everybody, more or less. I mean, I look back like, you know, see the eye, if I'm mighty. Lord, if I pay, or lay a yellow Samoa, or Ficoima, my coffin, yeah, but if I lamb you come, no, you know. E umai whaafa peo la waka e kaulea mai mai rana ai. O ia pau ala ka lau lau whasoa. Sirei ngā wakungi whamasinga mai fafo, you know.
0: Yeah.
1: Tau ngilo ia siri fo i mai fafo, you know. Because e leko e, leko mpengko e ka pefa ma ile sa mo le corrupt, you know. Ma lo si ke le, ea, ka ke iloa, o ke iloa lava. Le maa wa kungo le mengo ia i sa mo, ke le ka ua koe ngō haam. Ole mau mai loi fafosai, mai ngai tustala. A ka ofi maa ue leo leo, wafo ua halu la kua kawana. Ka ofi loa leo leo, te la ua leo leo fa mai, oh, bla bla bla. La la la kau kukusi mai le titke da. Ke lole mea la ula, kere ka ua kua lengua, wafo iai. La koe maingi a waka fo ingai, wako, oa nga aku. Fa mai si aka fo ila ele, kere ka ua kua ingai mea. No, my not ticket. That's how corrupt you or someone. No, my yeah, okay, or my loyal. Yeah, but I lost a ticket and my mama, my little up car, but I didn't know my wife, a week of a fee. Now, like, so all of my love, I might call out of King Man, Kilo, Banga, me, the Bangalore, Alonga, I easily macala, was full cala, Momongo, yeah, I lay for yeah, Jack with Bungi, my Bungi, a walk of a quangaka. Yeah, I wasn't thinking, you know. Le fanga o le fa masingo le o palangi an. Sa ye yato ya. Ia la ukoe a vese ka uke la ua la ua ye fa masingo sa mo. Ia la me okupu. E umwe fa u solo fua o keisi e fa kele me e fa a inga, you know.
0: Malo, ole tulanga na, ole fingetar na piu na talnot fo imfa soatu tulanga le. Onna emone a se fa masinonga o solo fua.
1: Yeah.
0: Emone lava o solo fua, ale solo fua e o malores i tu. Onno lea, e o faia masetau iai. Le upulna le o tatu fa maunia le upulna ne vaiteng fa ima se tau ia e keilo lo te ngata ia e ilo la vai e manuia lo case ia o tulanga na pe ona iai tatu pe ona fa yatu awani tatu tu la fo ia si tatu snu tatu ta tau fo te talo I ne ma fai ona sa ili pe ale a mioton ki me o lo tupu si tatu tunu I sa moa I ne vaiteng me lo soifuanga.

0: ohatra ia fale aledi fa be ia fale aledi no maltasi ia fa ilau palota mal fa maoni ole si ole mea ntaua ia tia o vitoi ala wawai ia I le mea lena malanga tuai ia le fast to say ma roadshow e o te tei o sui o le sui ngala wai ai I le to iaini I le to iaini mea ia faya I le to iaini te utusi e faya o faife au I le to iaini isi mea nana umala wa o le feilo inga ta ape alutanga te ielon fare e ese o le pe o asola sa faifa lo longa ma me uma fa pena ai e mate o tial mele o ye e atonu fo se tulanga le lei tulanga le lei wa o isi ia me o fa lo longa me fa pena le o fa pe ai tanga o fa tosina ya e atonu le o le lei ia tulanga ta o fi uma me uma a woni ese me te fe
1: al me kaunga kaunga fa no yeah. le ai ia foi o le wa foi ningo ne wo fai me nga le la buka le fa me buka ofi wa it's good you know
0: yeah
1: one mele wo wo ke le ai o ko sanga o wa kuisi ku pre fa ko singa kuisi and all that you know a me nga si le ai buka ofi which is the best thing me si me me yo me ai so ye yo le fa nga me ai mal puka you know wala popo o ke le ka ka sa mo ke fa ko ko kai oh
0: ya ole tulanga na ya a e selman na ya ole tulanga foula e tarsia ya ta ofia
1: ya ya I agree with it ya
0: tarsia ya awai ni to fayan tulanga ya fa pel fayon ni me ai ole fayon ni me alofa ya le fo wo ai fa fa a o ti atta on ole ole ole lotule na fayer fa fa au a I vai mangotolo a ole ole tala le fa fa au na fa fa pe ele si tatu la unga langa le sau te tusi a o te ni lo inga la o lo wama na tua se tala ula a ae o wawet ele fa mo imo iale me
1: a
0: ele ai ase te utusi a
1: ele ama le ulo
0: ma nai ala le tulanga lea
1: no but you know it's the way it was said it you know
0: yeah le o
1: ae a fo la it's not a joke unga o fai sa o mai a ia
0: yeah Ole on tulanga fo le le.
1: Ole se coupe.
0: E pou le launga pou le vu se launga. Ona le se tutus. Ia o mantou fo ile, mantou mai. Ole si le vainga e sel fainga ta. Langa so se mea na va yasola. E alu ele fefe au. Ele mfa yana le mawa san tutus se mea lofa. Ia le o esel mele wo ye. Ole o o i meia. Ai le ole ai se te utusi e fefe au se mea lofa le fefe au e. Ia, tailo ye ni te o mo mori mori mori ia ye, tati le ilo le fuafuanga o nga mea. Ia ai, ole tulanga nga.
1: Ulam ta la tuvea, I mean, ole lofa le fefe au, I don't mind that. Wafu ele o kongi ele o fenga, wa kere ilo e sa mopo fenga nwingi fefe au, wa waso la sa le fenga, pia o lofa ye e afu, you know. On the menga da okay fa me o lo fa fe out that's fine you know on lo fa kalia ka ka ye pe firme a ma fe fe you know it's not limited for you to be up here ka un avse se lau ka un avse limas no no on me lo ke va ko le lo fa ka ka ye le menga le ka o le lo fa fe fe but you know e wa ele o kongi ka ilo I ye po ko kongi fe fe sa mo but I don't think so. You know, get it if I don't want to be a cocoa face out. The power meeting or rolling out. If it's safe, I pay cacaunga langa avoy. May you tax of it out. Yeah. Pawanga mingo fano, yeah.
0: Oche, or se laupa seni look a while too long a lea. Taofi umamea.
1: Yeah.
0: Taofi umamea. De fo la wo o la wo I sunga I fa fenga inga o le ai se me alofa avi ai. Ia, o le se me tau fo I lo uma fo fo fo nga walanga le ye visi isi tangate ye fa pia o fo fe au ye o a fo I fautua I latu au lotu o e lango lango le sui lea a. Ia, o le campaign fo nga mea o le fatu sino. Ia, pa o ala le me ye ai. A fa I la wo o tau fi uma me ye, tau fi uma. Ia, ma na ia.
1: O la u haya kulela le sabea la oficina fa fela nga ola fe fe vale kongia
0: ya foi o men na ele
1: que foi o le lofa
0: ya ya a manetu mai
1: pulear kanga kai
0: ya o le lofa ya tula utala victory manetu mai oi o le mele e tupu tai tasi tau sanga a e ta ya ai o le e tupu le tasi e tasi ile lima tau sanga wa lima tau sanga no foinga a so long ala van la wo te mi palo fa to tupu mele na a o te mi uma na we sure sunga fa fenga nga ya si si ya na mamo e ile ma fa ya on na foifu a ile ma fa ya na foifu o te lo ya u ya lango o nu sa matu no foi ma to ya ma to lai ti a ma to wo la ne ai ile wa tu lo ta ya le sto na i yo sing sing ta ya le sto na i ya ala e ala wo tu tu ya tu fa to ape lo tu fa sa le fa fa au ya si si a
1: o la le la fa fa ya ko ma ko nga e kalesia e fa kasil ma singa la ko ile se singa pe fe ya sa la nga ya lo sa van ya so o en e no
0: ya
1: ai once a month
0: ya ya
1: le la o la ye me e ne pe me ka ba ya so
0: no ai yo e se ya la la fanga e se se fo i ya me sa ta te no fo ai i sa mo i la so o ye ya el matunu e watu la vole fai fai awe asi oe pe vayaso ta vayaso le masina po ya e watu al fai fai au yoe o la tau nga ngalwenga e fai oi na fo la e le mfai on no fo ai le tangata la e watu el fai fai au e tau lawa ale o sana me tau mafa o se sante utusi e mumonga e ai yoe e o mena sa fai la aso na utaola maita ita o te wa ai ai I le mfai on na fo ili fai fai au fo I fuor fai fai au yoe o le tulanga lana pe o na te fai atueta ita tulanga ia o mea ia o mea fa porkiki ia le wa fi atua I tulanga ia le wa fi atua a o te fa fi taila pe a fai o se mea mo iola tupu o ele toi te fai ele toi fai ni mea ia fa to singa ma tulanga fa pea a ua lava ni toi fai la fi le mua fo la sui e te futuri ia o le palot wa o sui e o le palot o te fa longo e mo ko o ia so engor tu pe wa e ave fa ko singa
1: fa ko singa
0: ia le la o ma na ia ia o le ele se pole na me a to ia a ia ia o le la ku ku sa o ma ka nga ka a I la u wa ia le o tu sa o ma tanga o tu tu sa le ma o ma le ma o a o fi ar vo la u il campaign e ta ta ro ta il campaign ba la ta ti do ele sa tu pe lo
1: ia
0: ia ese el manai manai tu langa le lof tau yo e tu tusa le lo le tangata e maua na tupe mal tangata e le maua san tupe il tu langa le ya tar si ia ia fa awa wai fa pena
1: o le si mele no fa ta wai ne pet fa lang o mo me o mu sa mo e kai le misi se ma singa e le se me mo ke le lo po la ma fo anga ya o le mula lengo vai ngir kaya o. Ko a mua. Ko a mua. O le mula lengo vai last week.
0: For ma?
1: Inga. O yor fan mai.
0: Fan mai last week.
1: Yeah. Al ma le sifoi, o le vai asfoi anga, lenga sa o ele mo mai kukui la ya nguuri.
0: Oh yeah.
1: Ino le shopping center nga ye. Fapea.
0: Yeah, man tua mai.
1: Olelele lengo fingo la ko wila o something I don't know.
0: Man tua mai Victoria ole timing nei le sau sa mo mongala.
1: Na
0: ufia mo se timu. No mata mata na po pe no fayat. Nan sa wi fa tai mai stasi o sui isa mo o timu. Le atu wala fanga o atu timu ya atu fa fitai on umpo se sua vai po se timu e to e fa mai ya le la ko e lang me maka ma to va ya ole tulang na e man nei atu lang fa pe ma ya nga mole mo tato ai mo si si tato tu pe ri sa mo on sa mo ya e pe o isi ai nga fa mo mo le timu mo le vai
1: Yeah.
0: Mai se ia ainga ia tau mo mau e se malpaipa. E tūlanga nā, ia leo.
1: O le se mele lau se I o la ofisili ako a le umar ka pukalan. O le a so, ma whaola I ma mea I o ingo makai. Le wingo lau kala, o le whangau a le si o friend. Ko o lua ka maiki. O le kengiki e walos fulu o kausanga o le kamikiki I pe fulu walu e. Ai rei lofa Samoa, ala e oe whaingoa makai. So how does that happen? You know?
0: Yeah.
1: O ke le mana malama por pe whawhenga, you know?
0: Yeah, o le tari whaingoa fia, o le mena, e patino lawa le tamama tina al mena.
1: Yeah.
0: Yoi. A whai lawa e lo le tamama tina ia, e te tau le mele uwhai. Ia o le la uana, a ia te tau o la whanau. Yoi. A whai fo, o le uwhai ia I lunga o sisitu, e pa ua ia la ua. Yeah. Mane tua fo I o le tele o tu langa whapea, e ala na whai. No le whapea, ua le aini isi la inga, o te whatau a ina le tu langa na. E ala na whai no whapea. Ia, o le aini isi o tato ainga. Ma ia ia lau whanau, e no nofo I shua whai o tato ainga. Ia na whai a lea, pe a whai lava o le o whinga ngalo, e pe ono whai atu. E whinga ngalo la, e le tamama tina, ia, o I nasa o le ki ma talo me oma. Wa ile ise malo si anga o le sa o le ainga. Ile fuse malo si anga o le ainga potu. Pe a musu le tangata, e avela na whanau e matai. Ia, o te ngata le ona le whanau, o I nā e ere ki ma le talau me umalawa. I li wha pē fo I, po le alawa le loto le tamuti te whai mai, o te whia matai, ai a le mana o ele tama, ele tau nā. Ai o le tūlanga nā iai, e fua fua I le taimi, e fua fua fua I le tūlanga o lo iai le ainga. O me umana, e ma na yel fisiri na langa e yai me o le o matai ya isi o la iti ai ma na yel fisiri
1: o le wing ona kala o le mako lunch nga fai mako kala ngo angala ai la wuku si me sa mo me le ngo makai ka maiki ai ai o se kope po ne ra ka un on me nga
0: ni ya montanga
1: montanga ya e fa ko ka maiki ever make ka maiki what for
0: Avo la almena le tuatua.
1: O le an, o ma kualangi. May all you have to, make a make no.
0: Yeah.
1: I don't have to because we didn't want it when we were forced to.
0: Yeah. Avo le me ton wana le avo tua le tari. O ma tua sa wale tari. O ma tua fo ipa u yei le mata upu lea. Wa le ala avo fo menita miki. O le almena avo tua le tupe.
1: Yeah, o kalanga kam kiki. O le... Yeah. Ele o kengiki o kamkiki fai kalmai. I work hard for my money. Why should I give it, you know, whape, sa'o in one way, o lai sa'o al kamkiki ya aya.
0: So se mea lawa. Walai
1: ngakele oilo inga le.
0: E mana tua le vitori. So se mea lawa e tupu li lau langi nei. E le mafuanga.
1: Yeah.
0: Iri aya se mea tupu fua. E alan tupu se fa'la vilave, ona e le mafuanga.
1: Yeah.
0: E alan tupu leanga, e le mafuanga. E alan tupu lei, e ele mafuanga. So se mea lawa la, lea wa e tala noa mai nei, alo mfa nau ia oe. O I le ki lea mana tala lea, lea tala lea no ufetua ia oe, o matua. O lea le ngalua ngā matua taunfai, e taunfa maa lama I tamaiti. I alo mfa nau, fa pea, ae matai. Ia tau ona tele ni au tu pe fai ele mea lea. O le tamutiti la e failo na filfiringa. Faila na filfiringa. Ona lea, fautuanga le tamama tina ai a wot tu fa wa le mela na ma wa if I my lord tell me if you my taifa pe lo ya le ya lo mata ale ala wa my lord le tala la inga poko poko sole a ma sa ocupe I yo sa nga mela inga lo fai ya ai va ya tu tell me o ya la wa ko ocupe ke le yo ya sa o solo mal mer na o te le mana o te mata ya e fa mata ya ya ya on tu poile fa le tun ai o I le tamama tina o le ki na mal talo tatalo o le fafitawi le.
1: Ke alulo la e kausanga fo ke alo e
0: fai. Fai longa kai. Ia, le lei.
1: E a fai le ingoa. A le ingo ka o fai a. O lau surui, you know.
0: O lea ua.
1: Ia unga lona surui ko pa kwesi.
0: O lea ua to e se fulu minute o na tale o le fa. Ia o tatun foi. O o isu si ui o le fa. Moe moe maratata utuwa ni la vaso. Asi a watu le pesi le e to vai. Ia o na ta foi mai lo le fa. Mai alatata utuwa.

0: Ya, oleh matanga ngā tātou pokara me whaapitofo i mole aso tina i le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Pia o nga whaafonga i e tele lava i a tala fo i a avatu. I le mā pokara me i le nei waveau. Ai, o le tele fo i a o mea o le a whaasalau atu i lungi o le ea. I e whai a mamalo lo i ni pese fo i e whaapitoa mo le aso tina. I a wa kasi ni i aso tele. Wau kei lo ina fo i ele a iase. Ele a iase se a inga ele o sauni ile. Ele ne iaso. Ya wa pe fo ringa mai o le aso tina sa i la vai ke mi o ka ko sa mo ta tu ke le io e se mai ma sa mo a pe ye nga o ka ta ma tu tu sa sa la tu ka mo fai e ka mo fai fa o la la mai a le sa un o le aso fa pito mo tina. Ya wai se iwa ngai ya a inga wai e o lo o de leil ka mau a inga ngawai ka mi ia ka ke wha alongo aku ngawai ka mi ia o ka u fai mai se ia e le ingi papa kiu sa fai ngawai ka mi na mo me o umu ma mea ai me e fai wha pitoa mo aso i o tina i ngawai ka mi. Ya ukele ifa lo ngofo ya usiak so kamai nga. Nga vai kemi sa kaya isa. Ogo sa ole o ki kala ngwa aku ili vai kemi ole. Ole. Kasi iwa ongo se fudu. Ya ele kele ya afai aya ya se be fai ya po se. Po se kamai. Kamai pua ala i chichi ya se itulo. Ya. A le nga fo ia pe se mea ai e se ase a ai e il sap sui sa se ase a ai sap sui tanga ta ila aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai nga ai ai le mea fa piko a le ewa. Ua wa o o ia ia ia la langi nga fo i vai taimi ia po o fo i sa mo. Ia o nga fuka ai loa muri muri ai la ia le ke mea fa ia ia. Ia le mea ai wo. Fai kala ngoanga ia. Ia ngai loa ilea. Ia ole aso lea. Ole aso tinga. Ia fai fo isa. Ia ingi aso tama. Nga vai kemi. Ia kakele o mangkua ika ia. A o mea nge yo aso whanga. Ia kasi nga mea. Kele hai nga. Ia lakua le aso whanga. Ke aku le aso nga ka whanga. Ika ika e. Ele ia ma se mea whaarongo kufa pe o sause se ma se mea alofa pe. Io. Le ima se si ngā vai taimi whaale le popole i ai pe tai pe o ngei aso. Kiri kiri al ngā ka po awhea le aso e taun umai le aso na whanau ai. Ia kiri kiri o le pe i eise si o le ainga e si. E sau e amai se. Se wha mangianga.
1: Wa aera le te leo le so inga o le olanga. Pe iona e ta ua wha pe waso ye le i le yengi celebrations. Pe a ye le teimi in tato tupu tupu ae e tato. I nei mea wha pe o aso tina o aso tama. Pa wana le ye celebration e fai o le mele o le Ole Christmas. Ya a fai fai sas fanga. Ya a ma wā le meto sa me o mea pose sopo me e a ai umai le a inga. Ya, ole celebration ngā ole ngā as fanga. Se va ngai pe a ko ai loa ngi fai ngā ai. Pe a fai se faa poiponga a se a inga ili ngō. Wā. Iti tonu ole no. Ya. Ai le io ese mai basamo Le olanga le sa tupu tupu I fwai. Ele papea ya tatou. O maana ya le olanga le. Ai ina ua tatou o ese mai mazaboa. O mai lo o mai atunu unai fafo. E motua ese a tele I o mau celebration fai. Ele o matava ai wa fai le aso tina. Fai le aso tama. O aso whana. O aso nai te tele fapitua I ele tele o. Ya ele ngata na ole ole Christmas ni bale afoi. Bale tsa sang fo a sa mo. Ya se vanga na la bale a sa tsa mai. Ah. Ele sa tsa mai le sa lot lot tsa mai. Ya pole po ole ya so fe fa pito mo ole mo comunio ele ka le sia ka tsa dikko. Paula na o me fe a sa celebrate ta to. It's a so light. I'll vile a yelly swing a lay. I know for lama, my father yelly, let's sing a lesser. He always am more never time, but nay, yes. So le saddle of tongue, I'll saddle of toy for Alley. To foul, my don't love it a mighty, don't be to know. Poor lama, you're in a vea. Pele mapo o pele me vei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu planga vai sai mina le onos fun fisse fun o mai lo le valus fun wa ele swinga wa matana e vai tu swinga e itu son lava sa mo ai ia la tatu tatu pai e se ale le pada ia free ya
0: ya
1: sa no to a fa perta ite ole life ale ele I lo nisi nisi tu you know o ese lo masamo I sa sa roi ele na sa mo le tu no he tu no tu tele ye fa
0: ya nga sa I ola I ya macho ya sola o kala kiki an e sa ya ida le po akeli e sa fa fa fa o mai kama I pua la kiki ya e fie fie la la ya le si o po finye e fa fa ga le pua ya alu la onga e sa ulo ya e se va va di mai vol pua o mai ya va se fa si po po vale le ame o que le ala al pua ya o morar me fale wa alu solo al pua vale o le ngo fo mal fale ya ai fo ringa mai va ai bole bole lava o ilo al pua ale lava le me ai mo mai il fale ya ya ka ulo nga alu sa vali su el me ma go fi we su el pua ai mo mai ol vale ole si vai ga ga ol ai mai ka mai ki ka mai ya ma ku sol pe ya ol ko po ala ya mo ke lel po pe ya ol ko po ala la ka ki e du bol fa lo la woli la ni ga ile onge ka ma ya ole onge ya ka ke ya ya mo ko ko ya ya sa ol po a
1: Is our ally?
0: Nga ai el pua. Ya, ala kula ai ai ele, ya ele sia un so mo kwa nga ma. Fe, se fa li mai, fa li mai la ya la konga kalo nga. Ya, ya ele ngi konga kalo yo na me nga nga pu pu fa mi zilu ki ala ai ma mo me o ka amu.
1: Ai wo foi ma pangal pua.
0: Ale mas e calo vai vai vai vai aí lá para aí lá ya faz cinco baila na baila ia le abe e cocongi ia mea nga aí el pua e tu lo Ya wo fi wo ya le ma si ko nga ka lo ai nga ko nga ka bu ma be ya le ai ma ele ai ma gi be o ai ele po fi fi la po ai le ba o fa le ba pa lang la la nga le ba pa lang la ya ya wo pe si si me ya le ala ku ga me ah ya le ai fo ibal me ya o solo le po avoir ese ko mal ko fangua ya o longo winga ya bo pure ile skak
1: sa yele lulu so nga ku pe ale pe a fa ka wele ma ko tickets ma ko edir si ba kusi lulu akanga nga kupe ya nga ke lo er ko ai ya mai lo la ya ma ko lo la ya ma ko maka ai ke wa mai ai la wi fo le lulu ola ticket la ma no ma ko fi fi la sa nga de po ka wa si fa sa fa fa lo tina o mo wol ma ko be ai ai ma ko ai mai ngol ka mai fa fa Lai mai kong wal kambai. Wale whaka whau. Ia nga mako olo la ia le ma. O ka singi nga mako mai e ka whau ai le. Le po nga le su nga kope nga si va ale pe. Ai ke wa mako akulo akulo. Whai ngoa lo a manko whare sa pangi le sa le sa le inoa i oi sa mo. Le nga mali oi sa mo.
0: Saito.
1: Nga?
0: Iau le. Saito.
1: Ole ngonga le pa fai mo mako fai ngoa lo la ye la pa le ani mai la mai ye le pa e moe ha la ko kong fo ale le le kai kai moe fa fo pa a fai ka nga me la ku pa su su nga le me le pai pa e ka e le ale pai le pa ya so a ka ba ka ka e le fo lo ko ya ba pa fa ale le yo ka e le ya ka e le ko e mo e moe fa la kong kong fa Ale magava kwile siafiafi. Fa oso fa longu samwan mangongi mumbu fa afale lakawa. Ya ai mamo mai lo ya lisi ya desi ke yo fa mai obo ke alu nga. Alu alu pe alu o e pa ipiring na la kon fo fo. Fa ko isa mai na fa le fo. Ala ola ankola nga la ku ngiusila. Lesolanga o le kuso o le umula e fai o le umu e mai ni usida. Mani me fai ele le mako a inga vale le wale la sa le po. A o le ikala lo anko fai ale fa mai ele ka unga moe ka unga fai le po le po. Ma folo oma ma fai ka ele ka kanga e bakula ma panse. Anga fanga isi o. A ko le vai yes o ke le. Kere kai kai o walu i ol falol. Mi fe ae o le mea, e mo i o le mea o la. Ae kwa pei a le kangaka fe ale. A o nga fai la kanga a mea. E lo a le pua awa kimu. La kimu. Nga lule e lue lue le la au le ka au fe le wae. Ko o lue vola lo kanga a mea. E ae e u mai a le pua nga o ae le ae. Ai ka kikia o mara ka ngā.
0: E no pēla ku kāma le vale ai lunga o mōle.
1: Ai misia i o simea ngā o wapē.
0: Yeah.

Yeah, na ol pese nga pese momu ol eyes of love kasi nga pese pese mai nga vai chai miole kasi iva onus fulu ol kasi iva fixe fulu a suinga le le vai nga nga ol kaka le ele apoi pese le mai o Manchester sure tata le ingo i suafa ya Mel Manchester. Ya, male peserena uma tunesa wia oila pele. Ya. Fa malia bode maua ingo o fai peseia. Fai so isinga levo pesea. A fai peseia fa long longo ia isa moi la vai kan. Ya, wale. A wale maua ngei vai kan. Ya. Ea fo ie e yaile. Yale, yale kala unga yale I umba lele nga ka fai kawa le kala kaka ia Asuria. Kaka ia o mai mai I nuule o Asuria. Aso lai kako whaalongo I vai kaimi o ku mai ia yale nuune o Asuria. O la tou nei sa la kou sa kou kele ia ia tangata fai o le 10 tribes fa alela isa la elu nga ave esea mai ngai o la tou ia la tou fanua ia ma ele ele sa no nofu ai va temin nga ua esea isa la elu o ese fo ia iu taia. Ya, ai pela o tangata la I Asuria sa fiola mai e nawai chai. O la tau ia sa o mao so fai le vaenga ngei. Le 10 tribes lea isala e. Ke lea nga o so fai. E la tau te wha longo longo po o ai nisi e o mai mangitala wharele ka umai a mea la o wa ai le tasi leo le tu ai ngā isa.

0: e kupunga ingo ya asenapa fa Samoa ya o fa palangi o ingo le vai nga ya ya ka ko kam fa ye liu fa fa Samoa e ke viu ka so po le al fa Samoa va liu ye ya ila le linga as noble po ye ye fa fa ingo le ya asenapa ye ile ingo sangi divi Leila kai fai ngō fie sangi livi. O e fai ngō, le fai ngō le faa pelkangi o langa ingoa. Ia. Yeah. Ila le si kupu langa, o le kupu, a inga langa. O wangalo nge, ika le ingo ole. O le, a inga langa kusa e, lipa pe ongo le a faa iyo.
1: O
0: kupu e maua mai ai. Ia. Ai, o ngā lawa i Asuria. Ia, o Asuria la i ngā vai kaimi. Kuso, o ngu ufa ai e lawea kua ia. Ia, le ngu ufa ale le ngā alu ia ia. Ia le nga sola ia le kama vale lo o yonga
1: nga folo le
0: ia ingo o sola fai e le akua e alu inga e kala inga i le ngunga le ingo nge ia mosul vai kemi nge a o sa ye ale ingo sa ingo a ia le ia nga faile ye alu inga e kala ya ya ala ko oso kongol va afango kala li si awori inga nga o e fango ka ya le oso mai lole le afa ya e mo yang ngo folola afa mai va su e o su e nge ile me e afo ye e asu e se ile me mo le sami le wala ku le liu le va Ya esu su e kuidunga le sika poringi o lae moe faa puu e ka moe yonga ina. O moe mei, a fai mai loa mea la urila. Ya kongi maleri inga ina. Kongi maleri inga ina lo e lo po ia nga. Ya la sa waka kam. Yo e a yonga fai mai yo. O usola mai o. Le nga maa nga o mai ya. Ya le mako. Ya mako lo ku ke alu e kala il kala lei oi ya a le wo sola mai il ko va ya nga ya uro la uri a kong ila lo ka mo yonga nga follow ai le ya
1: e ko ke ko la le fa ba ga ba
0: ya nga la du lo le ya a ver ya yonga yuka a pemeli a facinga ele bi facinga fa ong ol king oleri ile ya lu lo lu wa yuka ya ngala lu ai lole inga ile ele ngu na ya do kala ye ola o mele mala ya la ko yo ya ole ngu fo da nga va ke mi kongu ya nga o kupulo
1: epkanes
0: mele yo sangelipi Ele ai koikikia. Ele ele o vai kaiminga o sangeri. O koikikia o kui vai kaimi o sangeri. E ila kupunga i luma malopo a senapanga. Ya. Ala. Ole malosi o kupunga a senaka. A senapa. Ya nga alua lua. Ya. Uma fo ilonga ia malosi. Ya ai so oi lola iene mo mai lola ya ya le ya la kulo ya ya el kamale o sangi divi ya o ya la ganga o le kup mul muli langa o sangi divi le kup mul muli anga la ku inga o ya la ganga la ku aba ku langa vae nga camp ku le si ku ya ala camp mai ya isala elu le si ku pe ya se au vai vale le sa ba

0: Dạ, mà làm mấy phút cái áo cái chị sao lại đúng mà làm mấy phút cái áo lại một phút là mấy à à phi cà ai vội à
1: Sang cái lý
0: à sang đi đi giờ số là nó sang đi đi dạ em về mấy à em về mấy cái là cái con và cái sao lại đúng nhá à mà có kilo kilo quá thì để vào đùa bố lại ole a ngi lu le ku male pe lu wafi ya ku le sa sa ole a lu ole pe lu wai lo ko a le a fi va le ya la mala mai fol ka o la mo fol la mai ya fi ka fi ka a fo ya asuri ya la la wo o ku lo le ya ya u fi o su ya sangi di vi bo so la sangi di Ole ku muli la nga ya o ya nga na umalo ya nga umalo male male
1: Malo si aso dia.
0: malo si asu dia ya o umang e la malo si asu dia ngo mai lo la male vai nga fa lo papel ngia ko malo si mai fo ila papel ngia ku mai nga vai ken yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asu dia Ya wa ese ngei la ya kaka ya asuria. Eo ese asuria wa makwa ko kere foi kaka ya ya tripla ai fo ya a isala elu. Ya wa la kila le vainga nga wa e kilo kilo aku ya le vainga ilisi ku vainga yo ka alo mai le a mai ko kasi al kak mal per wa fi la ya du ya ya ya nga la ya ya le la wa ka fa ro nge isu su en ai me sa fa cha ku pu na so a nga fa isu su en ya e fa pe o ole ole ole o ku ngo le va en ai a su ri o ku lo kem mai le si ku va ya ya malam malo ese malam mal kaeo ah se ya mangkola a kemple a wakule ese au kau ko kile ya fika fika ah ya kau kau fien ia so fa ai e fa ku ku fa le ie ah fa i uma fa i me ai ai ai ya o fo ilan ke mi e la sa au nge yo kau ia e kau ang o isi ai ngofo fo isi Ya luera nga fa mai ya i de kala i ka falo ngi mai ka sia le po nga nga nga ku wa le angi lu nga nga ka sia la angi lu mal per wa ai fi o ki uma ya mali ni uma ya ya ya fika fika a asuri ya ai alu mai alu mai alu mai mo su su nga ya ai ke yu ya ai fu ye mo wa ya me fo yo o ponga ai vi o tanga tawa ai i ngā kongu le mea sa kupoi me ia sola. I e koe o ala au eskavei, ala au rafringo ala au ori. Ka maka su su e o eri solo ia, ia pala pala wha alele su e ponga ai vi o. Ia ailanga mau aingi ponga ai vi mai ngā vai kai. Ia su su e ila ia lea, ia mau ai, ia meo o... o fa mai sa mau fio ki ai changa ta ya nga lai o fa mai fo ife a via ye mere yo isum pe ya o ke le a fa mai e o me anga e la ife a via ia via fa mai nga o mo isum ya nga la nga o me la nga ga ku po inga i
1: sa Sue nga le nga mawala o vae nga nga archaeologist i ponga aivi ia. Nga mawai o whamai e nga maali ri uma o se mea pia o se mea ai ia.
0: Ia ka o kala nga.
1: Nga ai ai.
0: Sa su e pe whamaka e o se mea ai vae nga poison.
1: Yeah.
0: O poison mai ale el ko ke lo fika fika. Ia po le meia o le mea la vai mafua i me fa i o o a fo i o fa mai e a vatu
1: Se
0: e
1: ava koe, se ava koe isu.
0: mo mangu e me ola nga o isumu e peia o isumu o le me piko i siliang mo kusi e le lima pe a fa pe e ko kelinga ka e feokji mai i se mea sa fai e se se polea se mea fa alelenga e o aku e le ko kele o tangata a ke ingo wo kupu o ise fa mai mai nga e lua mea a le o le poisen i o longo wingo se fa mai e mafua mai se a bako se kangaka i a unga spread lola i a le inga
1: Wolele o e ka o e gel fa ma e fe fe e mingi isum. E man tuole va a le meli de sa po le va ya so ilea. Ke a kungei lea. Le meli lea nga fe alua ile. Le wo ma wo e fa ma ile o le hanta bat. O le ya fo ile ingo le fa ma. O le ya fo i o le.
0: Henna virus.
1: Hantavirus.
0: Ole melinga le sa ferwa i oi o
1: I
0: feli
1: foi
0: no
1: ngai sa family ka wale oi Europa foi ngai sen ka milo i ngai ya ku ngunga e fa apela wa kokolu kanka wa mali li wai a lela wa avele le melia ngai oi Na lengo le mokunga e ngai wa abe iai. Canary Island.
0: All canary.
1: Canary Island ngai wa abe ini pa. O ngā o lai mā ngā awha alele i marupui puia. A wonge is inge spreading. A o le hantavirus. O le hantavirus e mā fua mā fai mēngei i sumu. Ai fai mai ia Ya ka fa aye for my man like ko lungor va o se ole fa mai e al bakur ka sai ko kong penga oi i mo meo fa aye forest po i me fa aye fa ko anga me ala sa e mo wai me yo isum wa menge yo o fa ngale o isumu la ki spreading ngale fa mai le hantavirus Peka yangi, o nga o mamma wai le va. E nga o kangaka lo ngā le va a nga o mamma i e. Ia o kako o kono mā liu. Ia, a la lai ka ma fai wa e iei kanka nga o ese ka ngupo e ulopo e nga o ese in kanka o nga kungu. La lai ka ma fai e su e peo e koe mamma kanka nga e isolate ya la ko fai o la ko test. I ke wa spread ai le fa mai ai le ia le ka ofi pe i lo le va se i ma wa ko wa le kai ni nge ye lo ye se vai la fa la au po se vai la au fa le le i fo ia ai le han te vas o le ala a ve le o le va ai oi i pe fo i ngai Canary Island
0: Canaria
1: ia
0: Canary Island ko so o moku lai ki fai e le kui ngā kai o
1: Apedika
0: ngā lea i o ngā kai o i fo i o o le ngu wale le o Sepangia, Spain
1: Yeah, mai o ke leo ka anka ke ka mai Sepangia ia o ka anka mai o o leo Saing o ka anka mai o i Europa a o la o Amerika ia e fai mai le Nga le kao mai ngō fai kao wai le. Fa pēla a fai au le akungu o yengi e lako ka ngā kawhi a ia i lungo le wā. Ia, o le fati ka auli lea e pa oa i lungo le akungu e lau ke kao mawhai. E fai se a wala po aangi ngi a wala pui pui a fai a ia e au mai e ia lako ka ngā e fa pēko okoru e a skadi e le sai i lungo le beti. Ya e mankuala le, ya longa winga la, o le maa loa a skadi e kam fai wa aipo le ase a wala e fe aipo a koi nga vai la au me kui e ea vai ya ai e kakaunga ave sa wai kongo se ICU o longa winga wale ICU e maruru e fai se umala ko treatment a wa fa mai ele se cure at this stage
0: ya wa kale i roa i ai ya o o kuso o o Canary Island kuso nga kai kongua o o leo Spain ha ya nga fu ka umai ai o kale i roa i ka ngaka ngai ka ngaka se se pangi e po ka ngaka se pangi olo alu o fo i fai le kaua mua mua la langi ai alu mai alu mai ai oso ai le wha mai i ngai le First World War a
1: le kaua le Spanish flu
0: ia nga ai umai fo ai kua i ngai
1: ngai
0: ngai ngai se pangi a fo
1: i
0: o la kou a o le wha mai a ia nga nga nga o aku fika fika wa o fika fika Amerika nga foko a o aku a le vai kemi muri muri fa ale le o le kau e o aku ia e o aku ia ia Amerika join ya kuli kau mo mo lalangi nga ala nga join aku o nga iai ka nga kaka Amerika lo o a fia i le vaa vaa le o le Lucy Tenia. Lea sa whanga e momo topiro ai fo i a vaa maulu a Siamangi. Sa ka whanga i ngā i ngā kai o Aialangi. I le vaa nga, a o le vaa kuso o le vaa pese meli vaa lele. Na e o ai kaka ka whao. Ia o whea inka, ia o le whesiri la si a mga whai. Oi, o a mea a meli ka aval o vaa e a vaku ai kaka ka whao. E leo se, e leo se ka whao ka le whai, o le mea le whai, o le kau al mea le whai. La mea la inga o kua fua. La mea wa a vaku ai fua kaka e, ia. Nga pomua ia le Lusitania. Ia lala e maua i kaka fase furu a Amerika la sa Madliwa. Ia, on mea nga nga la inga oso Amerika waere i oso Amerika ia i le kawa mua nga lala. Ufka a oso Amerika.
1: Ia lako kawa i hoi Amerika.
0: Ia lako kere hoi a lako.
1: Ia lako kere lako Civil Wars there.
0: Ai ole o Amerika la inga o sa aungi roa la a. La amaya ya la ko fika fika i le kawa le join mai ai ngo wa la vea le va ale ai le pomua asia mangi sa oi ngai i kalange o Mexico sa oi nga fa ya la ko
1: training
0: la ko training a oi nga la nga ma fu mai le fa ma ile le Spanish fulu le o kumala wori e o wala la wori o la wa mama ya la ko fika fika e ia la kofika fika wa mai ia e pawale me la ki ai o ngā o la e marupu pu ia ia kele o kangaka lau kele o kangaka ma i ngā o le mea safai ele mea safai ele training ale vai anga o le mea le koa fafa ale le lai lai fai ele koko le nginga ia ngā la e o ese akua la ale vai anga ia la ua oa la kouma ave le fa mai i fafu. Ia o hulola ia lea len ia la kou vaa i ngai i Spain. O i ngai Spain sa len la ia vaa ia Amerika ngā vako ia la kufika fika.
1: Ia faa
0: pisi akwa ia male male faa. Ma i ngai ngā maua i lole ia le ole ingo le Spanish flu.
1: Ya. Ai ke ke e mai o sep ia sepa ke.
0: Nukai ke e mai
1: o le. Ia sepa
0: yo ya wa ya mangua ya nga fai ya sin ko ke le ku so le afal population la ka ko sa bonga
1: na ve
0: a la ve ve
1: ah
0: yo wa la ve o kanga ka i pia o ke le ka ka pia o ke le ho ya ka ka ma ko ai nga sa ngai a duoi ya la ka ngu umai oi ngai vai moso pe ngai vai moso nga ngai ai le manga fa el nga inga po manga likasi lua kol fa e manga fa nga ngai ngai el fa sa nga
1: ai fo sa ka iki le fa sa
0: mai ya vai lai ku ko ngo al fa sa ka iki ya o ngai ai ku nga maunga o kanga kanga
1: maliu
0: maliu fa ma
1: ah
0: ai ka ngu ma inga ka uma sa mau mari liwa i il kaulanga yo ya nga ala u fa ingo ala ya le ya ale fo la u ka uma nge fo la nga fa ma fo ale fo i ka oi fo i ale fo ya la la via koi ma le ngo fo ya se pagi
1: na fa la me fo
0: Eu vou calei, eu vou calei, olha, por ali está o velho, olha o velho,
1: que papel vai, com ela velho, vocês falam, vai papel Spanish, vai.
0: Yeah, well, hey, usin fa fonga ka ku pesere. Fa malia ku la au sepang ya, fa yo ko fa long long mai. Yeah. Of so se fa mai ku pu le o so mai la langi ngei. Ola mo mo ka wa yo ko.

0: Ya, lea ua tula i mali tatou teimi ua sefulu minute te ale i tula e lua. I le nei fo'i wawe au. Ya, se i wha umahu pēla ai. Nga i kalai i le nuule o Asuria. Ya, wa o nuunia o Asuria i lawa i teimi tonu o tuspa ia. Lolo wa talai. I le... I tele o kupu sa tutu mai i le nuune o Asuria. Ia e alu mai sau au ngā tupulanga ma au ngā kupulanga. Nga ke i ala i e leo wa whaiwhai māli e kua ua. Ai, kusa o Asuria e ia vai kaimi. Kusa o ele umai ia sa pūre Asuria i la vai kaimi. Mai, ele umai o le Mesopotamia. E kau o le Mesopotamia, O aluakua ne pūlenga Asuria sau mai runga ne mele iaia Ukraine. Ne kaua ingeli kaua alusia ma Ukraine. Sau aia i le Black Sea akoa. Black Sea akoa ngai la vea ai. Ia sau aila iele ila loitake. Uma ngai. Ngai au kafa ole sea le ole Black Sea. Umanga nga pule Asuria nga vai kai. Sawa ya pule uma ma le nupa ia ako uma. Se ia luaku a kaui o le mela ia ai kupiko. Ele mwhai angare la vea ai ai kupiko wa langal kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea e Asuria. Lau keilo inga loa ia kala anga o ai kupiko ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u o le lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le lewa ia ngā kū mai o ai kupiko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mā losi mai loa, ele i whaapē, ele i o ai kupiko. Mā losi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o ai kupiko wa lai lau kei loa le ka mau a inga lai mau ai o ai kupiko.
1: E ola e saire re a kamau a inga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako i lalo whalele po a umangi mea o lai maua i o manga o e o ma ave uma i me i o aulo wa o mea i o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa whao ngā i vai keimi ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o mo le aulo, a e o la la vaenga. A whakau ia whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A o la e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yo, longo ingo o mō siliva whai e.
1: Mō coins.
0: Mō coins. Ia, ma le mea ngā o le apa mea, ia. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā i mō kā longa e whai e ia, whai longa whai e. Me fo la nga sa fao nga e a kungu kikele ye yaso la ele engi la ko kupe fai a o mea nga o aulo siriva male apa mea. Ye e fua paunga la ele vaenga ya. Ia le mamafa o mea fai ye ya. Ia afe mai le vaenga ya elua se fulu. Elua se fulu ya aungese ya. Po le ale ko inga kaunga kaua ia mo le ole aums inga vai kai. Yeah. Ole mela nga sa fai ngula leo Asuria sa oi. I ai kupiko fo i a la ko purenga fo i ngou a kura i mai. Ai i ngou a pa u lo la i la lo wa. Wa umma fo i la ko malosi. Ai saua i lo ma le vanga i o papalungia. Papalungia la nganga so o mai ai. Ia, nga umma fo i la i a le o papalungia la ko. Umma fau sia fo i e. Ia ai. Kauke o aku ia i se kaimi fo'i. I se si fo'i pokalame i a papelungia. Ia ma umara papelungia, asuria. Ia ai ole mea ngā sa kupu i kāka i a asuria. Le mā losi sa i ai. Ai umai fo. Nivai kemin ngai. Ia. Ua makua leiloa, kua leiloa. Ngā le pauare mele o iai, ngā sulu ia asuria inga ua. Iwa ua umanga whangau mai Jesu, maliu Jesu, fia afe kausanga whalele. Fia afe kausanga kalu ngā maliu Jesu. Ia. Bo ese fo i isi malo nga ku mai. Asuria la nga vai kaimi o la la umo ni me falele ua. Bo so sola solo nga i kangaka i asuria. Bo kaka asuria bo so sola solo la lafi solo. Mela o ni mela e kauke maua i aia kangaka asuria i vai kaimi ngai. O asuria i vai kemi ngai e o rea i aia kangaka asuria i ngai Australia. O rai i aia kangaka asuria i o i Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o rai e i kokongo o le whaka milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngai a kaka ngā. E ile si a inga kaukaua lea lae o nga sōsola i oi i Amerika mongo fwai ngai.
1: Lau Kardashians.
0: Iyo, lau wa fai ala ko Pokalame TV fwai. Fai ala ko Channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai ai i kaka i a asuria i a sola. Ia ngā la. Mea la ngā e. Sa o ifo ia le nuu o Pelkangia. Sa la tō pūlea ia nisi o ele ngā. O ifo le ia kāka Pelkangia i ngā ia. Kele ngā lau ese mai ia kāngaka asuria mai ngā. Ave oi Pelkangia ku uai. Ia ia. A olesi ko kele olesi vaenga nga malanga i Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai ia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o asuria. Eo o mai i nei vai taimi. Ia. Yeah. Kere iro la pe neiro hoi po ua iese kangaka asuria o ngofo i Samoa. Ia e leise si o kākou e lo. Pe o se kākā whālele e eisanga soktanga ma tangata asuria. Ia, a la ua aluaku i Samoa pe ngofu aikua o tangata ia asuria. Sa kelea inga o whakasi makaaka i kau o le Yesidis. Kākai e asuria ma kākai e siti so o la kounia i e. Sa su e solo e kāngaka take i ngā vai taimi. E re mā ngā oi kāngaka take i kāngaka ia. O ke lei rola po le a kongun mea la inga le fia fia ia i tangatangi. Ia oa ko ke lea kāngaka take ala tō ia pe o kāngaka musalemi vai kemi langi. Ya, au kangaka ia asuria ma. Ma kaka ia ia siris. Ia, wa ese fo ia la tau tau tonga la wa iai. Pe ia wa. Wa o la tau kan kunga fa alele ale. Ale orthodox. Pe ia o ngai le orthodox la ua o iai la tau. Ka pua iai. E o mai le i le teimil nei. Mole lei a ole a ka kula se ka ska ko pesele a ole ole kula ol ta to chami u luos fu lu minu te te ai le tu la e lu ba ile nei va veo si mai la fa fonga ka kula se pesele wa fa fonga no foi ka ke sa mo

0: Lea i a o
1: wa
0: mo le vanga mau o ngā iekaka alapi o i ngā vai kai. Awa alapi i mai ngō la wari ia. O... O ko inga leo. O lo sa. A per am. O la alapi i ma. O la ko uma o alapi. E le fa pe fa le le o la ko u o kaka. Isa la elu. Mo ia o la ko u ngā... ma fuo mai ai le Israelu ai o kangaka alapi oba ele ele ia alapi ele ele u mai o alapi e
1: yo le ma fuo mai ai isa le nga sau ya asudia
0: e
1: ka nga e connection ia
0: ye fo ia va nga asudia pa pelngia persia ye o i le kure il melanga kanana o ele ele umanga o ele ele nga o alapi kaka alapi ya lua kwa ala ele o i vevo i ele alule o i Afrika me la ia ia ai kupiko yo o me umanga me o ele ele umanga la ve ele ele kaka alapi nga vai kai yo awai o kuso kangaka ia engongo foi mo fale ie
1: mo tensa
0: yo mo tensi ifi fi ala la kau engongo foi meio ngofoanga ia koafa koafa fa penga ia ua ma sangi ai foi la ko ma ola ko ala ia o kaka uri e fale le len kaka eling kaka papa epeng kaka e malo si kere le malo si le enga le va enga inga uso wa peyo ko inga kere lo po le al ko inga suka la ki e fa singo ya ile e suka la ki ole dark chocolate le langunga o kanga kai a la pisa ya sola ya alanga wo kele wo fengo foa i makaka kanga ka papa e mai lunga na o mai foi kanga ka papa e mai lunga o mai lalo i ngu ula i a alapi a wa lai lau kei loa o kaka alapi e ren kaka ka mai kele a le kele o le mole mole ka mao a inga lai lalo o
1: ele ele
0: o le fonga fonga ongi ongi le ngongo foi dunga ya kaka alap ngala la inga o mai kaka pa e i ya yo mai kaka pa u mangala ko lo le me e ka ngo fai su e ile e ka ma ainga lai la lo le palpala i ele ele ole kudanga la ga i ine kule mele sa yair va nga yo ine la pisa nge ya me fo ine pisa nge le va nga yo i oi america ma trump yo fa le fi fi fo trump ile me fa le le wo o asola sa ke lenga o le kala America i a kumu uma lalangi sa pia o le kala America sa fa o nga e a kumu uma al mela le boi longe e Trump o ele aila lo kele nga fa kawe e a kumu ui a lapi e maua ili suau ui a ili suau fa kawu lava i a faya o e sau le ngu umale. A faya o le ngu u e sau ma langa kupe e wef i kangaka alapi. Ya, e ave e whakaua e kangaka alapi le kupe a le ngu ua ya. Tai pefo e lao sainga. E le i le ua whakau nge i e sainga le ua whakau ngale le wo fa ngal ku pe sa inga fa ka wo le su a u mai i
1: yo la ku ga ngala ko currency
0: ya ka si la nga me fa le fi ai america

0: Ukero inga kasi nga me walang o sa inga kele so a we mga umia walang iko kele kaka. Fa o mawale kuki mawale lua pi dionga o sa inga. Ala so so a kuye inki. Inga la o kele la vol population o ngu o kele fo inga o le me kawonga o nga ave ia inga e o laile. Fa nga e o la umaia ia tangata fa ia ngofo ili ngu. Ya la la wa wailo hoi America ya. Wale ukoya ngala ko kala i o isainga. E mo ia la e amea i ele kala America isainga. Ai, la u faa kau mai isainga, faa ngala ko kupe faa kau mai e su au. Wa kufo ia isainga i o la u mai su au wa le fail kau ala ori ia. Yo. Ya la la fa ye sai ngai la wang se ole se kilo kilo ifo va ai la e se ale fu a vo ya a per kangia e se fu a America e se fo le fu a sainga e va va ifo la alma ko va
1: le wa ye le o sainga
0: nga ya nga la e ma fu ai le mere wow. Wa ku ngei fo ila ba a o Europa. Ye wa ku ala ko fa nga ala ko la ko kupe fa ka uma ia ia. Ya wa a fa ka uma fa nga ila ko kupe. A fa fo ila ye ngi la ko o lo fa ai o Europa e ma nga o fe su ya e ma i Iran po ma i ala pin mele ma wor so a. Ya fain go fie fo ila ia le onga fa onga la ko kala la ko kupe pe ol menga le ma fu ai le ka wa le ala uri ia e a fo ie le mene le o so ia ia America i ia la la ol mena la wo ku nge ia la wo ku kasa na wo le ise kasa. La wale ai se sulia. Le fo isa fia i wai sulia la makang. Al mela la wai ngi. La wamakwa la vea aya. Ia i. Ia la la buka ko vai ngi. Ia la wale wale koe kau kukongu o lengu. A le o America i ka mwafai e pungi pungi i le mele i eile. Le straight le ka o le straight of Hormuz. Ia wa o le straight nga e fai ngofia nga poloka e Iran. O le manga o la nga America. O woiloa e America ua. Wo umai i le malosi o le kala America i mou meo whaafika wa inga. Wa la vo inga ma nga o vo ia tunu ulawa Afrika la kou o le a fai le kasi a le currency a Afrika fo ila tau ia. Ia siong fa la vlave. Wole ele o mafai ngei o ngā lai fo o mā ngā o fo ia. La lai mā ngā o Amerika a umaloa ia i Alapi. Ia. Ngā sa so o lole ma o i Afrika wa. Afrika kele le ngu ulai. Kele le ngu ulai ai kele fo ka mā o a inga lai lalo le palpala. Ia. Ai usi fafonga. Kami sekarang berserak.